Tana mono ewie. Komo di mana omo ti amna se. Na mi ti nya campus emo mo a. E omo operate wa yin asuno. Omo ebetimi aye. Inu ewo afonata. Ya, e ti nya campus na. E ba ya komo di mana mi director. Enko hu peyinu. Ya peyinu. Kabisina ono so e ko Dubai akoshia. Daba e mo mudi sinu. Ah. No mo apply no. E o ba. Ah, omo e mo ma approve no, omo nu 100. E ko leto, but John, nyame tu. O ba yo se omo ma.